upa uporti volo volo bafotu mau drive upa ibane volo volo mau kibeza umuntu mfowethu umkhombe ngevolo volo lokhu umbuza uthi siyangakuphi mfowethu uyangakuphi uyangakuphi uzukube uyofika la kaya khona mfowethu ngoba nigibeza negebengu lapho bese thatha imoto bafowethu awuthethi nje uzothetha.

sekunjalo mntana umuntu sekunjalo ngene ke baba kuphinde kanjalo lapha emgqungulevu ingani yebo namaphethelo mntaka baba uyebya angibonge kakhulu ngembili zandla nevuthumele danke ngiyabonga kuze kwethu beyibambile le nto beyidudule le nto kwevele kwazwakela siyabonga ho yebya nize niyophumula kahleke

Injalo lento mntana umuntu nivumele ke bamlalela ngivumele ngene ka baba ngaliphi imbolelo ngithi sikusile ngani yakwethu sikusile ngene ka baba yibekithi kwa

imntana umntana solutho mina ngane nangisolutho mina ngane ka baba ekulona uhlelo lo lesekusile nje hey konke kamba kahle kamba la ini bheke phambili mntana umuntu zingoma zingangawe zaqhubeka sibheke phambili kanti nemimezelo mazikhona lapha zimemezelo yibu ngizayifunda unokwakho bese ukuba uyihlabe bese uyilewule sengiyifundile nje uma zikhona belu ngidlule lapho mntana umuntu uyeza kutheni kuzothi ngo 4 o'clock ngo embondweni yabona nje malibumbani ore lesine lepho ngobe sekuninyakazisa kuninvusa ke ngane zikamama kuyothi lapho senivukile bese ngiyivula nengcingo ningene nivuse nevenye kuyothi ke lapho senivuke kahle nonke seniphelele siyawuthandaza lapho sibonga ukulala nokuvuka nokulibona ingane lolusuku.

Ngiyothika emveni kwalokho umntana omuntu ngiyothika emveni kwalokho ngeke baba ngiyokwehla njalo ke ngokho lokho ngibeke phansi nazi iy'ngoma lezi izimnandi nakakhulu uyabona ey'hle bahlosileyo sekuyothike ngo-25:4 uyangizwa mlaleli uyabona nje ngo-25:4.

0: ngaphambi kokuba silibumbani ihora lesine khonoma njenjengo-4 o'clock siyabavusa abantu siyabanyakazisa kodwa ke wenhlanhla uthi ulidlula ngapha
1: inkulu 107.6 FM
2: Silver Chest Entertainment
3: about music.

Vuga bo. Kahlela ingubo mlaleli, kahlela ingubo ngane kaba bikhahlelele ingubo oyebye baba. Eya bavuka bantu nkosini, vuka ndaphe mafletini. Akabinyakazi lapho ikhale mafletini. Ayikhale nakuleli khaya kuvukwe bo. Kude mafletini khona. Hayo bakithe makoye. Akuvukwe nalevo emahotela. Akunyakazwe ngane kababa kanti emahostela. Weyinsizwe lapho emahostela kuyaphalazwa phela ngalesi sikhathi. Kuyavukeka, vuka nibo.

vuka mtaka mama vuka nganeka baba vuka nganiya kwethu vuka mtano muntu uye baba ngintandeni ngintanda senyakaza nje ngintanda senvuka nje akube njalo lokuvukwa phela.

uyabunake mlaleli ngalengoma kaNtencane yabona ngalengoma kaNtencane ukhethe mina ngalengoma kaNtencane loluhlelo sekusile mgulu sengilivala loluhlelo sekusile mgulu sengilithatha ke manje ngilibeke ithala ngiligqopha liyaguqa ke manje ngilibeke ithala loluhlelo sekusile sengiyoze ngilethule kusasa njengamanje nje sengiyolungela ukuba ngingene kwihlandla logcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka

yabonake ngiyayivula-ke manje incingo balaleli, yabona-ke ngiyayivula-ke manje incingo nganeza kwethu. Ningene nibonge uvuka ney'hlobo zenu, ake sibonge nouvuka ney'hlobo zethu nabangani ney'thando zethu. Ngena kulo moya ingane ku-0W3 342 3970, OW3 342 3970, noma ngena lapha OW3 342 2391, OW3 342 2391. Noma-ke ubhale umyalezo wokubonga ukuvuka, noma-ke bhala umyalezo wokubonga ukuvuka.

0: angakhohlwa ukuthi uyakwazi konke, uyawazi wonke umndeni wakhe futhi ke engawulimaza. Lezi zinsolo ke ezithulwe enkantolo kanti ke icala lisaqhubeka. Mlalo ngaphambi wangisiphethe ke eza kuleli hora angikhumbuza udaba engithe yilo luhamba phambili inkantolo yemantshe eNtuzuma ibagwebe iminyaka yesikhombisa nje vo abalisa abathathu ngecala lokuthumba umfundi. Mlalo ngisibekala indaba zokubumbana kwehora lesishiyagalolunye hlangabeza siphe sihle khoza umaligamanxa leli hora esekuphathele izindaba ezingamanqampunqampu.
1: Ithimba lezindaba kuMgungudlovu FM liqinisekisa ukukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: Mamela mke onyudaba engifuna ukudlula kulona mhlambe ke ngoba siyaqhubeka siyahlabela phambili udaba la esithole khona lapha ke uNduna Nkulu la wakwaZulu Natal siyazi ukuthi ke ekhathini zamanje into eyinkinga kakhulukazi la eqondene kakhona nomphakathi osuke ngizosethe umhlele ngizwe ukuthi before ngelo udaba mlelo msemoyeni sikhona bani?
1: Yebo, sawubona kunjani mhlalazi?
0: Yebo, sikhona, sikhona.
1: Hayi nokho siyaphila ngithi nje mina ngiyambongela uMakhosi, uMakhosi ngange.
0: Ya, uMakhosi
1: ngange. Ukuthi akume ngameli weKhosathu. Bese ngiyisho ukuthi ngeke siyacela Nkosi yami yazi amanzi asinawo la eMbali. Nanomgodi olanga se basemehlo kaZulu yazi kunemigodi nje engavaliwe laphana.
0: Umgodi emgodi usekuphi
1: umgodi phakathi elimasipala wethu ukuthi usuvalele.
0: Mawuthi embali imbali kuphi nembali?
1: Imbali ethu la ngakasiba.
0: Oh, ethu ngiyabona ethu.
1: Ya, ethu ngakasiba.
0: Aha.
1: UFJ sithole kumgwaqo nje omkhulu kunomgodi omama ngalapho. Ungakafiki nje emehlo kaZulu useduze kwesonto.
0: Okay, ngiyabona.
1: Manje kunemgodi lapho ewu-2 engavaliwe, yashiywe ivuliwe, yabona ukuthi umasipala. Manje iy'ngane zizophonseka phakathi, yabona. Nabantu ke nje mhlawumbe nomuntu oyiphuzele nje athi ayihamba ebusuku awele khona phakathi. Esinajabula bese besicela ukuthi basibuyisele amanzi nje basiphume emsebenzini nje. Amanzi asinawo la khona la i-2.
0: Sekunesikhathi singakanani?
1: Ushone
0: amanzi
1: amanzi aya bekhona izolo kodwa namhlanje mase

zikhethele. Yeah. Shuta kusuke ngasithi why kethele fish. Hayi so kulanda ngila ngizoshitshela ukuthi yinto bahlekisa ngayo. Inamba is 036 mzuzu eshumbe. Eh ungangena na uPaul usho. Usho ukuthi ubona kanjani. Sibonga lapho umdlali wami. Eh so batshela uMangcobo ukuthi hayi. Yeah, mhlambe ke ngilanga sobatshela ukuthi ba kulanda event. Inamba is 033-342-2970 noma 033-342-2991. Ngimzuzu ngaphansi kweshumi esele. So kunina nje ukuthi uhlepho usinikeze umhlahlandlela. Ngithe indaba zabasebenzi khosathu ngabe ithemba lithini kuwena usenati ithemba ukuthi nawe kusekhethiwe khona mhlawumbe ngoba phambili ngoba phena bekuvikela abasebenzi sibabongele ubuholi obukhethiwe lapha kwikhosathu sabeka theft ukutshontsha kwemfuyo nokutshontsha nje amaphoyisa engasebenzi lawa kuthiwa ngikhorati phina mabeka ukuthi ke babonga laba abasukumayo bethi baba yingxenye yokuthi belwe nobugebengu ngabe nawe uyathula nje ubukele khona njani uzohamba kanjani 35 years sibonile ngayidebate ekhona wabuza ukuthi manje uyabalansisa ngabe ufokasa kwi-youth noma ufokasa kubantu nje in general ukuthi beqashwe but i-youth of course uma ngabe ngaqashiwe wabona ukuthi kunengozi ekhona ngoba izosuke iluze ithemba nawe egcineni uzogcina usumdala uma ungasaqashiwe uzowenza njani shuthi usuphumile endaweni uzoyithola phi imali ngoba kuthina sonke esingakwazi ukwenza ama-business local economy. Ngabe kufanele kube khona isystem ukuthi ay ama spaza shop angaka kufanele iphathe abantu abathile ama spaza shop kufanele iphathe abantu abalocal. Is this beginning aso njengabantu baseNingizimu Afrika wazwile ama manifesto ngama the podcast parties ama show iTempis abayishoyo ugcina ukuthi ay ngiyazazi kodwa ay onke iminyaka makhethwa ngizwe into efana but if ukuthi ke asi ngeneleli sikulungise lokho siphume eceleni soza kanjani ngoba phela asinayo engisho isystem ekhona ithi kudinga ukuthi kukhethwe amaqembu noma iqembu elithile kuyona eliphathisiwe bese likwazi ukuthi ke liphathe umsebenzi oqondene kakhulukazi no phakathi imizuzu singisikhombisa ngaphambi ukuthi ihlose iguqise ulalele nkulu FM 107.6.

Kamu la migere mvaleli sengi timi na singa hamba kwenye kisa sengi sinis la mtambe sobe spete eza basibinzi utike mga utike ukajenu sobe kona sili tatu lelo mba kate sakana ukajenu na basibinzi kamba kanja ngitike mzuzu sisi tupa uti ulesu kukisa ngasho utike mkalo kufari sengi bwela ngezanti ngibongeke ukuthi siphindlebe nokuthi ke usinikeze leso stima njengomkhulufo ohamba phambili esingathi ke management or everyone or osinikeza ukuthi ke sibe sempopheni nawe nje ukuthi ke uhlale njalo usilalele ekhumbula ukuthi izwe lo lingiswa yithina izwe futhi ke ithina futhi solibulala mangabe ukuthi sithule singasukumi sisebenzise zonke indlela so ukuthi sikhuculule izinto ezingekho right emphakathini wethu noma abaholi sikhothe abaholi abaright ukuvota enye indlela ngicathi ke esemqoka kunayo yonke into ungayithathi noma kanjani ngoba uzoyeka kuzongena bese umuntu lo ongeke ekwenzele lokho ofisa ukuthi kuzokwenzela

0: abantu marketaget wafike wafaka izibuko wababonela izinto ezingalemi uyazi ukuthi kunezinto ongasoze wayinqoba empilweni until kuze kwenziwe lento ekuthiwa umhlahlo empilweni yakho umhlahlo yini la sisuke khona sizobheka ukuthi konakelephi empilweni yakho ngoba awukwazi ukulwa nesitho ongasazi kodwa uzokwazi ukunqoba isitha uma ngabe ususazi ukuthi suba ingozi umuntu babukumkani ozothi mayikatheka akatheka ungambona ukuthi uqhamuka ngala kodwa ngalenkathi senza lento yokuhlahluba ingalenkathi babukumkani sifaka izibuko zakomoya siyobheka ukuthi ekhaya lakho njengoba ngasebenzi umuntu intane imbangela ongasebenzi umuntu siyobheka ukuthi njengoba ekhaya lakho ingane yifundile kodwa imsebenzi aziyitholi intani eyenza ukuthi abantu bangawutholi umsebenzi babukumkani kunentaba emile phambi komuntu osilalele njengamanje kodwa le ntaba sizoyinqoba ngokuthi siqale sibone ukuthi intoni lentaba iyini lentaba eme phambi kwakho
1: hey badod yini lemi kwakho
0: intoni eme phambi kwakho
1: ngoba angeke uzukwazi unqoba until you discover ukuthi yini lenkingi uyakwazi ukulwa ungazi ukuthi ulwa nani uhlwanyela nje yonke indawo uhlwanyela ufana nomlolo
2: olomnyameni
1: olomnyameni engaboni ukuthi sitha siqhamuka kuphi kodwa ukuzohlahla kwenza ukuthi umuntu azi ukuthi into engilwa nayo lento engibhekene nayo yiyo le hey ngishilo namhlanje ngathi ngikuphathele surprise le msakazwe uyazi mangithi libhubha nomkhululu namhlanje libhubha nomkhululu sizoxazulula inkinga zabo ngifuna uzu ukuthi ubaba fetch market akhetha ukhulise kanjani usinikile lento mntanami ukuthi sisabalele umhlaba wonke siyambe siyophilisa abantu siyolungisa impilo zabantu
0: Baba uKumkani konakele kakhulu uyabona umuntu baba uKumkani ngiyamzwela umuntu ozwile wase engenza ngoba manga besiphuma la sizokhipha ukuthi kulesi simo sakho uzophuma kanjani kusona iyodwa into ezokhulula umuntu ukulalela besenza njengalokho simtshela

0: ngiyakuthembisa ngenhliziyo yenze injalo ke nempilo yomuntu kunabantu kumkane ababoshwa ngenhliziyo kodwa bathakathi bangagcina la bawulanda umuthi babathakathi ababavala namhlanje uyahlupheka akazi ukuthi nemhluphayo namhlanje konakele empilweni yakhe ayikho into elunga akazi ukuthi konakele philaphi la kufanele kulungiswe khona
1: uyazi uyazi umuntu kaNkulunkulu ngiye ngibona abantu bethalalisa lento yokuyobona ubaba umprofeti ikakhulukazi leyo okuhlala phansi naye mathiwa iTuesday wenziwa nonwana bahamba abantu baze bayeke bethi mina ngahamba kababa umprofeti magetagetha ngaze ngayeka akhohle ukuthi akunamuntu oke wa discover ukuthi inkinga yakhe ikuphi
0: akahlalanga phansi ukuze fake ubukoza kamoya kubonakala ukuthi kwenzakalani baba uNkumkani makukhona umuntu oyithemba yomthakatho ovelele siyamchallenge ngesonto makuthi nje ustrong siyamchallenge ngesonto simdinga lapha earena ngesonto makuthi khona umuntu othi mina nginyanga ngiwazi ukukhipha umuthi wokuthi abantu bangaphumele ngesonto sobe sikhulekela abantu akabe khona ngesonto
1: mayithanda thumela izinto zakhe
0: mayithanda thumele ngisho umkhovu asinankinga ngisho nga udeliver ebusuku Ngakusasa lobe liphupha nomkhulumi ngesonto. Lo mkhovu uzokhuluma ukuthi uqhamuka kabani.
1: Uyabona
0: mawukuthi
1: uzokwenzani.
0: Mawukuthi baba umuntu uyathakatha ngesonto, wavela ufaka imask yakhe uvele ngamehlo kuphela. Umprofeti uzobe sazi ukuthi wena uyathakatha kudlule. Kodwa mawukuthi uyayithemba ukuthi uyathakatha, asidibane ngesonto baba uNkumkani.
1: Bengishilo ngathi namhlanje konakele impostoli, bengikhulumile indaba namhlanje. Njengoba konakele kanje emsakazweni namhlanje, kungesonto konakele wes.
2: Baba ngizwa lapha egazini ngizwa lapha kibe egazini ukuthi ngesonto liyobhubha emini ngesonto liyobhubha emini abantu abaphume ngobuningi babo ngesonto ayikho inkinga engeke ixazulule ngesonto liyobhubha emini ngesonto
0: uyabona baba unyamakazi umuntu othi mina imali angakaze ngiyiphathe ngesami isandla ngesonto ngiyakuchallenge mina ukuthi uzothola isibusiso semali umuntu baba uNkumkani othi mina ngaze ngidrive imoto empilweni yami ngesonto mina ngiyakuchallenge hamba olanda into yakho uyabona abantu mabethi lento ekukhona izilwane kukhona isalamuzi nama ngisabaphikisi ngoba indlela esebenza ngayo iyadida umuntu baba uNkumkani ufika ehlupheka kuguquka isimo sakhe mayibambe kahle le ndlela
1: seyibambeka uyazi ukuthi usakhuluma kanjalo mfowethu uma kuye kwenzeka isimangaliso sila emsakazweni enyamakazi kwathandazelwa umama esehamasdale uthandazelwa amanzi ayiyena umama umethi uthi kunento ebidla ukudla ekhaya usehamba yonke indawo ezama ukuthola usizo kodwa usizo akalitholi uhlala nengane ngayikhuluma lento lamsakazweni uhlala nengane lapha

ngeke ibambe huge groove. Hayi bona mase futha kanje badoda so kuvele ngazi ukuthi ngenze njani ngishone ngapha nangapha. Oh madoda itsize kule ha mayifutha ithi 10 to 2. Ah lo muculo lona shaya udlali kanjalo uzwe nje.

0: Ayike sabakhuluma umuntu omhlethe kodwa ukuthi ubuya bese uyicacisa indaba, hayi kunjalo. Esishoda ngumlalelo yedwa manje siyanda.
1: Awu.
0: Akungena umlalelo yedwa, ngangena ngocinga ngangena kuWhatsApp.
1: Abavuke besitshela ukuthi bafuna ilalelani, sinibhele, sindlalela iy'ngoma ezimnandi.
0: Ya, kunjalo-ke ngicabanga ukuthi-ke sisalindile-ke lo yedwa ozongena, singabe siqhubeka siyidlala lezi ukuze singashawa isikhathi, yabona leyo yinto. Asibe siyidlala lezi eseyiceliwe vele. Lo yedwa-ke osele uzosifica ngendlela kuthi umfundisi lento ngecula, ngithi kunjalo.
1: Yebo, kunjalo impela.
0: Kunjalo nje.
1: Ngiyathemba bazothanda.
0: Ya, yeah, mlaleli umsazi uNkulu Love FM, sizoqala ke laphaya, umlaleli laphaya, uthocela liyangoma kamadangazela, umsa wakhe, yabona ke, nakho ke manje, igama lakhe ke manje sengilikhohliwe, ubaba locela liyangoma, kodwa uvele wanqamuka, mangaphosisi, kodwa ngathi uthe umhlongo. Yes, uthe umhlongo, uthe ucela lengoma kamadangazela mithi-ke umsa wakhe. Nakanjani-ke babo wami, ngiyacabanga ukuthi-ke uzothi ubusiseke namhlanje ekuseni. Ya, sihle nawe-ke, angihambi ngedwa namhlanje, ukhona uSiyanda owakamkhizi Sibongo. Ya, ya, noma kanjani, ashodi ngalezo zinto, zikhona.

Okay, nang magajeni la uyangena uthi ucela le khona. Ayikho ekhona wemagajeni wena kufanele usho ingoma oyicelayo nesihloko sayo. Sekwaphela la sithi sicela kwezikhona, sesicela ezivela kunina njengamanje. Evela kunini izona esicelayo wena so ugcina ke ozocela iartist. Njengamanje sibe dlalela iartist ecelwe ubaba uMhlongo kaMadangazela mathi ke bungani uJehova.

0: Siyabonga kakhulu ke shamnandi kanjalo ke ufikile unguwa kamlomo uthi kukangaki baba ngihlale ngikona kodwa wena uhlala ngaso sonke isikhathi ungamukela ungibalela amacala ami ungibalela iziphambeko zami kodwa uhlala ngaso sonke isikhathi ungamukela siyabakhuluke le ngoma eqeda kuphela nje manje ibigcele laphaya ulangelihle kunene siyabakhuluke welangelihle nje manje ke siyalaphaya kunombolo 3 wethu ingoma yePure Magic ecelwe laphana ke uVusi Noyaba ingoma yePure Magic emithi ke thula ulalele endala ke cathe ongakazalwa la siyani
1: hawo ntindalo ndlela
0: ongakazalwa siyani
1: hawo phela
0: ongakazalwa
1: eyi kanti ingoma engakanani ngoba phela mina sengina 20 next year ngishaya 21
0: yabona ukuthi ongakazalwa ngempela
1: ha indala ngempela
0: yabo le ngoma le yama 90s
1: ayi ifane ne museum
0: sise museum
1: ifane museum street
0: yama 90s ke le okay sesayidonsa ingoma yakho ke wevusi noyaba ingoma yesithathu so dlala ingoma ezo 5 isiyanda zivumelana njalo ngithi bese sithola izwi likaNkuluNkulu
1: yeah
0: futhi ke sidlala manje yesithathu
1: yeah
0: okay ake sidonsa ePure Magic uzozothi ongakazalwa ngempela

0: Awusukane ni madoda, siyabakhuluke kulombo lishiyazi. Mfana wale etafuleni, siyabakhuluke welombo, siyabakhuluke. Wasibusisa ulombo ekuseni. Wasibusisa ekuseni ulombo.
1: Ayi wayidlala, wayidlala.
0: Akadlalanga njengovusi, uvusi kodwa madoda.
1: Awu, uvusi.
0: Uvula donsa iphuwa magic.
1: Awu, ya, ne.
0: Kodwa uvusi, angililanga kuzolunga amavusana. Kuzolunga. Okay, ya sesodlala ingoma yokugcina bese siya ezwini likaNkulunkulu. Ingoma yokugcina esoyidlala zikhona ke zabalaleli zisacele kodwa kwamanje sodlala nje ingoma enhlanu. Sekwe yokugcina le kuleze sizozidlala. Spirit of Praise ecela uBusi Buthelezi. Emva lengoma ye Spirit of Praise bese sidonsa ke udadewethu uZuzile Dube ozosipha ke izwi nomkhuleko lowa namhlanje. Ekuseni siqala mnandi usuku langolosine, usuku olukhulu usuku lomama. Siqala ngenza laba ndu abankophe zabo zigcwele izinyembezi balila belilela abantwana baka Rahel lapho ke bethwele ubunzima uSathane elwa nabo. Ingakho sithi usuku lanamhlanje kusuku olukhulu usuku lomama. Yake sidonsele ngoma Spirit of Praise ecelwe uBusi Buthelezi. Mesha mnanda khulu Spirit of Praise bethi ke bathini la ngaphandle kwa ukuthi ya fisharishile ke la lengoma Spirit of Praise maningi ama artist la ake sisidonsa Spirit of Praise.

0: Yeah, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu ke ingoma emnandi kakhulu ke sibusisayo ekuseni, The Witness of God. Wawungakazalwa futhi nakulesiyani.
1: Hawu ne.
0: Wawungakazalwa nalasiyani.
1: Angathi nilalele ingoma eyindala.
0: Yabona, i-gospel esakhula ngayo lenathi. Ingoma zama-90s lezi. Ya, sabakhulu ke le ngoma eqeda kuphela njengamanje ibiqelwe uNeli uthe wakamhlongo. Sabakhulu ke Neli. Njengamanje siwodlala ke ecele umuntu omuhle Dokotha ekahlengwe emhlaba. Mithi ke when I remember. Nakanjani ke wemuntu omuhle ingoma yakho nansi sikhona iyeza isendleleni. Busiseka ke kuseni.